Thĩinĩ wa Amerika nĩ ũtukũ, different states me mathaa matiganĩte thĩinĩ wa Amerika, no Amerika nĩ kwa Ngai mũnene. Arĩa matũthikagĩrĩria marĩ mwena wa Canada, Canada ĩrĩ yothe moko-inĩ ma Ngai mũnene. Arĩa matũthikagĩrĩria marĩ kũrĩa Australia, Melbourne, Perth, haleluya, Sydney, matũra matiganĩte, rũcinĩ rwa ũmũthĩ mathiĩte kanitha na makainũka, ithuothe tondũ thĩno nĩ ya Jehova na ithuĩ tũrĩ a Jehova. Mabũrũri mothe nĩ ma Ngai, arĩa matũraga kwerũ na irwothe nĩ a Ngai.

araika mathiururukirie gitikionene matuine meronagira uria ngai endiraga na ithwe meonagira unene no karua ngai meroragira uri utheru wa ngai uyu no uria ngai onaga mundu uyu obire na muhianire wake mona uria ngai emutugi mona uria ngai emwihokeku mona uria ngai endiraga na ithwe na wendo makamuina mirira mathaa mirongo iri na mana makoiga atiriri ayaya were niwe mutheru ithe witu uri iguru makoiga wi mutheru wi mutheru wi mutheru wi mutheru maturaga makoina magirira makiugaga atiriri ngai wa ngai ciothe wee wi mutheru mona uria ngai uiguagira andu tha makuirirwo mona uria uiguagira andu tha ukamomiriria araika aku mona uria uiguagira andu tha mari mathibitari-ini wona uria andu moimire Kenya magithie guthondekwo kuraihu nawe araika mona uria ngai wi bata na andu aku maruthiriria mona mici no gukirite ihoru maruthiriria aya makinyite muico wao maruthiriria andu aya matari na kirigiriro makinyite muico wao magakuinira

Mutheru, Mutugi, Moiguada. Araika meronagira uria we diraga na ithui. Meronagira uria we kaga maundu maku magakuina mirira magaguthathaya. Na ithui tuli na mwiri muhuro wa riuwa matura matiganite twakuina mirira twaguthathaya. Tukiambiriria rucini rwa umuthi programu ya itari ya moyo. We wonekane njagwo ho ngai na mo maundu maria magegagia andu mekitwo ni ngai uria wonaga ngoro na meciria ma mundu maundu macio mekike kuma ndagike no kuri muthikiriria wa kameme kayu kamwinge na kuri nie maundu maria ngai wikaga ukidefend aria makwenda mwathani ukimatetera ukimagitira ngai ukimaruirira maundu maria wikaga ugathigithania mahinya na maroho ma ngoma maria mokaga kuingirira aria makwihokete na magakwenda maundu macio wike riu nawe uturi ogocagwo ni tondu niwe mutheru muno niwe mutheru muno niwe mutheru muno ukiruirira andu aku aria makwihokaga ukiruirira andu aku aria makwenda ukiruirira andu aku aria madhigithanagio mwathani no ni maregeire kuri we uruirire ndungata yaku Lucy wa Ngunjiri tondu we ngai we mutheru muno we riri we ngai gitiyo na gwikirirwo Jesu ni wega ni gutukwira Jesu ni wega ni gututhaithanirira Jesu ni wega Jesu ni wega ni gutuiguithania na ngai uyu mumbi wa iguru na thi roho mutheru mututeithia ni wega roho mutheru mutuiguiritha ni wega mututongoria ni wega roho mutheru tunyitiriri ni wega roho mutheru kugocwo gutio na gwikirirwo niwe riu nginya tene ona tene ithuothe tuge amen and amen and amen gwakameme kayuka mwingi twahoya twitikitie mwathani utuigue mwathani ni twaguthaitha utuigue na ritwa ri ithe na ria mwana na ria mwo mutheru ni gutuike guo

0: Kayu Camry.
1: Muturi na demudhikiriri wa Kameme FM ndutete wira wa taxi miaka iri mbere ndari nduthiini ngiingira ngari-ini na ndarutaga na maguta no maguta kuringana na ekonomi uria ikarite ni makoretwo magituhinyiriria mbere ngihuthira maguta ndaihuri itangi ngatigwo na kindu 1500 kana 1200 ngari yari ya roni riu ni yahinyagiriria kuriha roni na kiria ndiratigwo nakio no kuma ndekira gas iria ndiretigiria ni 2000 kana 25 no na riu gas ni irandeithia tondu riu nona ndira save mbeca njegega gukiriria ndira save aga nacio ngihuthira maguta ndereba ingi no ma witness ati ni wira wa ma tondu aria marahuthira maguta ni mahinyiririkaga na ndiri ndona uru wa gas
2: cerera Autogas Githurai 44 kana Kabati barabara-ini ya Thika Road kana uhure thimu 0800 720 995 Autogas powered by Proto.
3: We murimi wa ngombe cia iria kana ngombe cia nyama Hikem rĩu nĩ makororete na njĩra njega makĩria nĩgetha we murimi ũtaragio faida. Hikem nĩ mokĩte na macumbĩ ma gũtigĩrĩra atĩ ngombe ciaku nĩ cietia ndume na ihenya ciĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ na nĩ ciraruta iria rĩingĩ. Mena Hikem Joto, Hikem Dairy Leak na Hikem Nyama. Kũmenya maingĩ megiĩ macumbĩ maya ma Hikem ikara mĩtambo-inĩ ya Kameme Kayo ka mũingĩ
4: nĩ thaa ithano na ndagĩka 14
5: mathaa ũkĩmenyithio nĩ Zesta Superhero Jams. Breakfast yaku rĩu ĩkirio kwagĩra o kwagĩra na Zesta Superhero Jams. Zesta Superhero Jams ciũkĩte na ithimi cia kuma gramu 100 na gramu 200. Nĩ kũrĩ na Red Plum ĩrĩa ĩrakũhe mayo na Mixed Fruit ĩrĩa ĩragũcanjamũra o gũgũcanjamũra. Ningĩ no kũrĩ na mũcamo ũtangĩtigithia wa Strawberry. Aciari matitigĩtwo na thutha. O Zesta Superhero Jam ĩrĩa wagũra ũraheo airtime ona kana data bundles. Zesta Superhero Jams, mũcamo o wothe nĩ ũrakũhe mayo. Wenyitĩra yaku o mothe na ũkenere breakfast ya power. Zesty, super fun day.

0: motungata macio. No wakora ena thina ringi ya communication ya yaku na andu angi.
1: Mm. Ndira kuigwa ruka bitu.
0: Ro no igwa, no thuthaini we uracoka ukora thuthaini urakora we niwe utari mwihokeku.
1: Jesus Christ.
0: No no igwa aratumira ile kora we itari reverse psychology.
1: Gai ne reverse psychology.
0: Yes.
1: Wa hitting the negative point. Leo tajira atiriri. Wa munyita ciana ciathiri atia mwacirita ciana cigana?
0: Igiri.
1: To gwathiri atia twana tu.
0: Ciana nda turite nacio muno, ciari hakwe nani muno, toro na twana twa airitu.
1: Mhm.
0: Na hede da munyita ni ambiri agithie ni akindikira ciana.
1: Aha.
0: Niku dosio no igwa ni ngu kingangana no ringi nganemererwo ni maundu uguo ki.
1: Ukiigua ruo ruingi muno.
0: Ni njowe
1: o iruka bitu ni ndutige kwaria na ni njowe ndingire ndagerera ndu tocio no ni njowe ruo rwa wendoma
0: ni dange sama ibira I went through all that
1: 11 years later miaka ikumi na umwe mithiruru ura survive atia
0: dai so kire o hindi yo rigacagaci-ini ona ni ndaikaranga na ciana ri ningi agiuka agiciria
1: Raia,
0: agithie nacio, agitwara mucii kwao, agicoka, agithie na agicihitha, ni ndacagurire muno gucietha. Na actually, hari na separation, ndaikarire itonete ciana ciakwa for 7 good years.
1: Miaka mugwanja. Reke tuwarie, weiturure.
0: Yes, leo thutha ucio ri. After that, the 7 years, ni kwa shokire niwe uko hore. Diamenya ya kore yari. Ni kwa dadi reo, ni kwa information ya hetere gya siyana kore yire sukuru re. Nga tre zire siyana. Da gyo ta uge si usi kora sukuru. Na ni kwa dadi biya gire, wana hirio mati ya menya. No igwa separation ya, siya re siya miya kai na itano.
1: No
0: draso kakuma kora me over 10 years.
1: Gai.
0: No, na rĩu ciana ta icio itingĩka kũmenya. No ndacokire ngĩoya ikinya rĩa gũmaceragĩra kwarangia nao magĩkĩmenya. Rĩu nĩguo twacokete kwanjia kũlink na ũguo. Rĩu nĩ mara. Rĩu at least nĩ njũĩ harĩa marĩ nĩ ndĩmaceragĩra ũguo.
1: Gai,
0: No, nĩguo gũke gũthũkana biũ. Kwarĩ na interference nene mũno.
1: Ya aciari. Ya nyina mamu wao.
0: Ya nyina
1: tondũ
0: ndarenda gũthikĩrĩria nayo nĩarenda gũthikĩrĩria ũyũ ũngĩ ũrĩa arauga nĩ nyariragwo nĩ njĩkagwo atĩa atekwenda kũmenya atĩrĩrĩ we aranyarirwo na mũthemba ũrĩkũ kana we nĩaranyarirana no rĩu maũndũ macio niĩ nĩndĩmaovakamĩte ona ũtuĩke ona rĩu no agĩ interfere na mĩonere yakwa ya ciana
1: Ni watuire itua ndũkahikania rĩngĩ?
0: Nĩ ndagĩte na mũciĩ ũngĩ thutha ũcio after maybe nĩ ndĩraigua nĩ 2015 hau ũguo. No thutha wa gũikara ngĩona rĩngĩ ndingĩikara ũguo. Kĩndũ after 5 to 6 years hau ũguo ngĩanjia mũciĩ ũngĩ. Ndaikarire naguo nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa arũme makĩgeragĩra rĩngĩ ma wagi kĩ naguo ũcio. Kĩhana nĩ wathũka.
1: Rĩu thaa ici wĩna mĩaka igana?
0: Ndĩ over 50.
1: We. But ngũkwĩra atĩrĩrĩ. Hujafa. Hujaumbika.
0: Ya.
1: Ithĩ tiguo?
0: Ĩĩ.
1: Na palipo na nia. Pana njia. Harĩa he mwĩhoko he njĩra. Me I know. Mũtũrĩre waku ũguo ũbangĩte. Even those 20 years ago. Ũrĩa wabangire mũtũrĩre waku no ũrĩbangĩka.
0: Ni ũrĩa njĩkaga rĩ nĩ maũndũ ma ngora rĩ nĩndaga kuoya tarĩ don't care attitude ti don't care
1: nĩndĩranyita
0: vire sometimes nĩ gũtuĩka tora assume hatirĩ ũndũ wahanĩka nĩ ũrona
1: mũthũngũ aigaga hitting the hard place with a metal nĩ kũringithia handũ rĩrĩ handũ homũ kagũtha na kĩndũ kĩũmũ tondũ ndũngĩkorwo wĩ ihiga-inĩ na ũkorwo wĩ handũ homũ ũremwo nĩ gũcurvive ĩyo don't care attitude nĩ ndanyita ũguo ũraiga niĩ ngauga ngai akũrathime nĩ gũcaria mũndũ wakwa
0: Naiguo.
1: Gaya kurathi meluka ito nogeitha niye Muranga. You see?
2: Where?
1: Where? Maudoma gimeruo. *441# urikane no iwa mutumia na igirire mamuone amaigirire. *441# asanta sana. Are
3: God. Thank you. Neguikidira ka. Mutabu ni wakamuremeka
4: kabuki. Una Sendwave wallet, no tume USDC digital dollars na muigana oria umwe wa US dollar na rua no tekure hiyo kedu kuri family na rata fururini wa Ogada na mafururi mage makirie ma igana rei kumina emwe. Durari hiyo transfer charges na gotire na hidden charges. Ni wallet to wallet transfers secure, share na rua na mituki. Kufad wallet yaku ni simple kuitukira M-Pesa no rio ratumira ahote kuruta besha na local currency. Kana ni family yaku uratumira support besha shia emergency kurea school fees onakana expenses ishia omuthenya. Sendwave wallet iratuma cross border payments shituweke hudhu. Download Sendwave app omuthi na otumire promo code kameme. Aguro ni ritaria kurea bere kuhudhira Sendwave ogetumira promo code kameme nurahayo $5 iria ulea kiriru wallet ine yaku wa deposit $10 ofe no egadhira tariki miro gatato June. Sendwave wallet, money without borders. Moadho na mitarata
1: kuhudhika. Asante ni kama ya meka yukamu igeja takuwa kathuki mudu kana awa kasungula. Natu na DJ J254 kahora. Kenyabe kutu kwa Media Max Waves gureo ke download theni wa App Store kana Google Play Store uudhikiriria. Na draku wadide tohari ya hothi taru uge kinyahandu iweka memega tiranyita niko download play niko download app wino kuma wa Play Store app kana Google Play Store kana Google App Store kuligara adhi mwilo raki uudhina Android kana Smart audusio niko na open yuku onana niko download ona kabita ini halera uudhina kikorina apweo doke download Media Max Waves more sauti more you. *441# da keda tonesi ya kinyare geso kereria tradhi nabre na koraneria. In fact kama mire kegure kaudu ona attitude yari aruma makora kuna yo attitude na yari that I don't care lele ya beja tuga na wadhi ili aruma ni ato hiki le muwe na le muwe arumu ni ato hiki na mudurume kwe siria ni kuriagira ya guwetema pio tena du miaka 40,000 ago le hea dometa kwa near Vandals homo sapiens mamuduma korogo na kiyudhiu kine neki mudu kine tugu kenya wuka yara keribo ma near Vandals kwe siria ni tuwa rudrago tana kwa kode hidrahiti ya near Vandals kana homo sapiens adua shiori adoa siyori matia makaga uria masi ya raga tomaha naga nya
2: nyamu
1: heka video kagiru na naga githi nabere oke to idu tore tuotu ihesi ya gisagiwe ni yoyo idu tutiriboma mbodi mbodi tau nuona kami tukwa ya gui ula ikuro wegeka na nuona hede ya gui hede ya imenecho siya gui kuona na mekeleskia siyare mating yetako betting season gui nishu makudu kuna muno onega kuwira na kou dega soka kuwayo nuona ya tigire ya katia
2: nizio kwa ihole tone galivara
1: you met that old bunny. Can I get a Korea? Really? Nigata gui etuike. Okay, Tarakana Begreco to come down Matako Moi. Niji with a Mudu Tago, John Attenborough, Jackie Horosio, documentary Kayanya Metago, something aliens. Aterea gui. Ino ya mutumia ina kihida kiu ya koroni reda kusiarari ina tu ya tato gikoyo kemi tarabiruki ate gui enore atiriria si ajaba sio kangeni ri gui ajaba da kona gui ajaba first of all engeni ne kurwa iruaga na siti ya menu ngira iwa ni mundu ruweta ni ne kara
2: zi horana ga
1: ne kara
2: mugondo wa kora bebe de comer
1: ri documentary yuga atiriri kuringana na alien something understanding na species understanding deep in research ate gui riria si ajaba sio nana riria si athie komiti gui ya mwera ate stiruaga ona store ine no nigetha ituike ria niyo yanyitere ya mwera ari no muhaka cierwa
2: no ginya abe agwe kara
1: oru oru eno I wish people can understand this eno isi siatu akoro wari eno gide drakia da hi mwera oyo fiu na ndoke kahuruo ya bago abakuhuraga aka tsika bakuru wanaga aka oyo ginake ateka advantage yogi na ha amakoraga be ha akoraga haria ikoraga guthiaga ahuragirwo iguru daruta dasu horago na horago ahorago loko kako kaikarete ogu no gatikiru ndukangigika
2: kaure to ko
1: ithu tutiubitwo ogu no mundu rumio wothe ni gutenda gukwira ri one kaida kaiga kaga ubani ri wi hari oyihiria rumu iyo ehigirite rumu iyo ri kana wi gwake ri kana wi egwaku kuri mugithiete ubani ucio ri na ni gworo memo beto ni kuria twite maga pio na kuria homo sapiens mati hota gwite im akorogo onagye muiritu yo nini ni jeba ni tu nawe ya tigira
2: kuga
1: uronyitwo ona egro ni akeiraga
2: ora kuku
1: ati aya tradi horo asiana Orikane star 441 has ne thokona dakura thokweno ina shopping
2: nyego
1: thokweno ina kidogetagwo shopping kena business stock ya grina na twedi hena shopping ya Giridate, hena school fees ya Giridate, imagine. Hey, dikonete, shopping ne Giridate,
2: yes.
1: School fees ne Giridate, business stock ne Grigaria Twedi. Eo ne keshi. Cash.
2: Yes.
1: Star 441 hash. Ne star
2: 441 hash.
1: Girade ni wadoko, egoria. Zero number siya dimone 0702-966-122. Nwa iwaruga norwa mwana. Kyo shio mudhuru shio taguwa luka. Shio timu wana kene mudhuri. Na iwa nekijeti ya mekamero guetano. Ruo rore ya gere hirio. Niki hiko. Siyana, iwe nuwona ka siyana. Guys, siyana miaka mungu wajada asio nide. Kumi?
2: Ginya ikali gane ruonewe.
1: Yes. Yes. O no kikia kana thaisi o vie. Ukare gudo wa mwaka kana mielieta tu mielieta da to rera karonga gakiroraga nyina gakuona no ga rera kambia kurega ndu no ga gakurega
2: to gatikui
1: yeni star 441 hash gradoko namba ya thimu 0702-966-126 wakirega muhuri ucio netwa na twake niki warega mutumi ucio netwa na twake niki wenu watu nyirwo twana ni mwagayanire ta twarerie hinguka tu kwaria ni kwendana
2: nima
1: nitiguo
2: niguo
1: gatwe thimu kameme hello Wewe mwega.
2: Kio ni tokolia.
1: Kio ni jogo wegele kio gego kio ni marure. Sio ni muzuri. Ah jogo. Hello kameme.
5: Hello kameme.
1: Hello kameme. Kameme hello. Atiriri mudo wakwa wahura thimu wagiria ngimwe. Aria marenda kuhura mahuri. Wahura. Yaingira wakira. Waigwa ndakura hello kameme tutitiarie. Kameme, hello.
5: Hello, Kameme.
1: Kohana atia. Kameme, hello.
6: You have received a reverse.
1: Ukina keni reverse call, doya.
2: Taka call ya.
1: Kameme, hello. Kameme, hello.
2: Ikari ki.
1: Pigwosi yane kwa kara deka. Kameme, hello. Kameme, hello.
7: Ah, keno thimu ni vigwa thiria tia.
1: Kameme, hello. Wi mwega. Wahura wakira. Kameme, hello. Hello, Kameme. Niki thimu ino ikire kameme
6: received a reverse
1: hello kameme
5: eh kameme
1: ohana ti ariu
5: otie na uru ni tagathuki
1: eh tu na dj j haha
5: eh ndamu igwa na nyendete bereti o muno ni tagathuki
1: ndakena ni gai ni gai
5: ni tago kevin ijoroge
1: kuma
5: mweno ana ikuru
1: Na
5: tafarire yaku gathuki mundu ni ndimiendete muno na ngakwenda ona umuthi ni kugenda ageria ingira na ndake na muno
1: ni gai
5: ni da ni ona gukwenda ta ukwenda gathuki ndake na nikigwa thauti yaku
1: ndake no nani ngai akurathime
5: na ugeithie DJJ hau ndimwendete muno nginya utuko ni fuatagira direct yanyu
1: ngai akurathime
5: asanti sana mikagathuki
1: asanti sana urathimo ni Jehova kameme hello Kameme, hello.
8: Hello.
1: Ni atia wi mwega?
8: Okay.
1: Eni oyo.
8: Waru atia.
1: Goko noro huwa tora iwa kukure kwe na ruhuwa kutire na oru.
8: Kutire na oru.
1: Ehe.
8: Ona nye nejara ire hado ta hau.
1: Kera.
8: Atunyo to anato wakua.
1: Oge tunyo to anato waku.
8: Endi.
1: Oi, tuare tu igana.
8: Ware to tato.
1: Aha.
8: Nemo duri.
1: Aha.
8: 2017.
1: Aha.
8: Akaga agacoka thie natuo akaga kurora twana. agatuika rerekagiriria ciana ciheago irio ni meiba
1: aha
8: tahorero thimo ngerwo ciana ciakwa ni irateseka gathie kugira ciana dagera ciana ri agatigiria asigiria na ndarahota gucirugamirira ugatuika ati ciana ni kuiya ndiraiya na ni ciakwa ndiarite no ni ndacokire aciari ake tuciaria nao na ngigira ciana na ngĩnengerwo no ona kuma hĩndĩ ĩyo nginya ũmũthĩ ũyũ ndarĩ oria ciana icio kana nĩ ciikaraga atĩa kana nĩ irĩaga kana itirĩaga koguo atumia nĩ tũgeragĩra maũndũ-inĩ maingĩ maritũ
1: rĩu thaa ici wĩna ciana ciaku mĩaka igana
8: kuma 2017
1: we ndarĩ acoka na thutha gũcirora
8: ona ndarĩ oria kana nĩ ciakũrire
1: wĩiguaga akoragwo kũ
8: akoragwo Naikuru
1: ĩwe
8: niĩ ndĩkĩnangobu
1: ai na ithomagĩra nĩ ithoma ciĩkũ
8: nĩ cithomaga
1: nĩwe nacio rĩu nĩwe nacio
8: nĩ niĩ nacio
1: anga wee wĩ mũtumia thahabu
8: twagĩra ciana tha ici akĩmenya ciatua gũtwarwo cukuru no nginya gĩbandĩ gĩa ithe gĩkorwo ho twagĩra baba wao erire baba wao we ndarĩ gĩbandĩ
1: ndakoragwo na
8: menya ũrĩa ngwĩka na ciana ciakwa
1: ona ndĩrona tarĩ rĩrĩ ndĩrona tarĩ ngai wa kũheragia gĩkuũ-inĩ
8: nĩ ngai watharire gĩkuũ-inĩ tondũ ngwĩciria niĩ ngĩrĩ mũkuũ rĩu
1: God forbid nĩkĩo wehereirio gĩkuũ-inĩ kĩu tondũ mũthuri ũcio ũtarĩ na bata na ciana na nĩ mĩaka ĩyo yothe rĩ ũcio no tondũ no kuga reke ngweherie na ndĩyeherie ũrĩa andũ meũraga ũigua nĩ meũraga na moragana
8: wega
1: we wĩ wa ngai
8: we
1: ũgũtũra mĩaka na mĩaka na ciana icio cigakũrehagĩra kĩheo irurumĩtie gĩkari hau ũkarigwo ka tarĩ we thaa ici wĩna mĩaka igana
8: na mĩaka 35
1: ona ndũkĩrĩ mũnini andũ ũgũkĩgĩa na mũthuri mũndũ mũrĩikaranagia nake na wendo waku understandana
8: nĩ nyonaga ta hangĩritũha tondũ
1: tigana nake
8: na kana kamwe na nĩ ahũragĩra mwana ũru mũno niĩ ndirĩ ndagayania ciana icio kana ngĩcionia ũyũ tiwe baba wao ndĩmarerete wega mũno
1: ahũraga ciana ũrĩa wakũhikĩtie
8: nĩ akahũra mwana ndahikĩte na kahĩĩ kamwe
1: wanjĩra wĩtagwo atĩa nyina nyina wao ũĩ nĩ athiĩ kaĩ athuri amwe memenya kaĩ kĩmani kaĩ athuri amwe memenyaka kimwĩ
2: na ciana icio ciakũra nĩ ikenda kũmũcaria
1: ai ndĩraigua ta ingĩta na ciugo njũru
2: nĩ ikenda kũmũcaria gĩkorwo nginya gĩbandĩ gĩa gũgĩthiĩ thukuru nĩ aregarĩ
1: ĩhii ndĩraigua ta ingiumana na rũrĩmĩ wakorwo tiũmbĩtwo ũguo ngai ngai ngoni andehera kĩndũ haha ngai
2: tawa mũtũrĩre
1: nĩ ũratara ngaciara ciana na ngathonga ireragwo na ndiramaka
2: na we wacioya ũgacirekereria tambũri
1: ngwĩre kaũndũ mũtumia ũcio aceivirwo gĩkuũ nĩ ngai ũcio nĩ andũ arĩa moragaga atumia ao na ciana na nĩtũigwĩte cases inyingĩ kana andũ methimaga gĩkuũ atatareke ndĩkuithia nĩ ngoka next year
2: yasa wakua nĩ wakua
1: ngaiga nĩ niĩ arega ndathiĩ nĩ ũkũmenya nĩ wanyendete ndeyũraga we kaĩ ndũgacoka
2: ũgũkua no tigio ũguo kũhana o nĩguo ahana
1: ciana ngai kwĩ athuri me mũnyaka ũreragĩrwo ciana nĩa mũtumia cindwe wewe halo kameme wĩ mwega hĩ kwĩ atumia thahabu no igua mũtumia ũcio waria hau mbere ũrĩa aiga kameme halo kameme wĩtagwo atĩa ndũkegwete nĩ waigua mũtumia ũcio wĩ hau mbere ũrĩa aiga ngai nĩ mũgeragĩra maritũ andũ aitũ wĩ kaunti ĩrĩ kũ
8: namba 32
1: nice one ĩyo nĩ Naikuru ta njĩra atĩrĩrĩ we wagereire marĩkũ
9: Nye digara ya rode wa rere. Kwa mina za kataza mtu todo wa rere. Nye shi ode na kana ga 6 months. Na huyo mtu wa shuguriki hata.
1: Now how old are you? 26 ama 27 ama 23? Uko miaka ngapi? Wena miaka igana?
9: I'm 21.
1: Oh Jesus Christ. Kwa huo wagire mwana na kadeno, yale ya miaka igana?
9: Are 26. Uwe, nye, akilie tukerana na kele.
1: Wado wakiuwe yate ya. Mukionana na ke?
9: Tukionana na ke na gigia mwana. Nuruwana mudo lea. Oyo na rausi ya nene lewe. Notuwe gina nina. Notuwe doa ove. Nara ini.
1: Nuruwe kone tia bedo?
9: Gigia yuhuda. Actually, dea gigia mwana this year. Imagine, unana vene niliza. Mtu wa nilisatia.
1: Nere ya wagi ile kana kusiara tu uguo.
9: Alibisapia.
1: Agethieku.
9: Dio we, jina naru gadi kuhore wate agane ale motumia.
1: Kwa tamu menyete wega, mwadete teka hidaka higa natia courtship.
9: Tumika atuia.
1: Gai. Na ni muona naga?
9: Nifio, ata yo place, adi nilikuwa nimepewa ki, yo place nilikuwa naenda, doga anigo wake.
1: Kware kwao?
9: Kumbia, nye doa kida kumbia nadeta todoko hede ya huringa na baya beste yake. Sasa vinyo ni mkosa, anona adu adi satia nikuwa bigwesini ni nabe gere kuwale ya huringa nayo. Na imagine, sasa nisini mkamkola, kanyambia sujini naituwa fulani, uyo ni beste yangu. Ati, bibi yake alirudi.
1: Aku hete safi, uikrake kuwake.
9: Asa, ni umotiko uyo kako korana, adu iti ule wada yani anytime tunaweza tu kuja kau ni amini
2: oh koko mtia hikani mtia jeti ya kuikarania
9: ehe wa ni wa samago lete am 21 naona kama niko na 40 years
1: dukama ke jo ere ere dukama ke eh ari kolme zi ndau ta vera gomereria ngure kaundu watuika lessoni na watuika watuika lessoni ya airetu ingi muno miaka 21 wakuna ne ngumwariri ororiu. Now let me tell you the truth. No, no, we're not 21. We're not 29 ni rei. Niguo gete kia. Yes, niguo gia thukirio muturire ni mundu. No muturire waku ndu na taregathi mugwaririe kamemenyu thikiriria ngure kaundu. Tarega. Tareke jari ni muiretu wa miaka 20. 19, 20, 21, 22. Gen Z. You're my daughters and my sons. Ore rigiji ya tuitaga. Na ne gatho cia mwanya ndai wira gicokia gatho rigiji ngai akurathime. You're a great leader. We ne gai witu akurathime. Ore uracokiria gatho ora mataimiria hinde ya madamano. Ne tuekire ne twathikire na twawathikire tugathikaga twaigwa mugambo tocio andu aitu. Ekendia gucoka hau. Muhitu wa miaka 20. 21, 22, 23. Duri na hakiri cia kwamba kuhika. Kemanini ya dena mwiretu ujoe wasi ya dena ena miaka 21 asi ya rete na mwokafira na gea jimaji ilaga na niwe dene kisama na gea nao makahero gano makahore ya nadhimu na yako makanya nikila inbox diyo kane vikuru gahi gura yako matara I think I will do that with you
2: Togo siri horosio
1: JNG advising school kana advisory school ora to kameta
2: ri to ne ko kahe
1: fata ne to dokume na to matare karo to adi ko higura hautu
2: asa ne to matare na ditu na kedu
1: tare ke gutare kaire to kanini ne hede roi makanitha ora thikiria kana kame mekani bato ndu ndaga guthikiria gikuyu na ne hede mumeta mujitanete tuo kogwo na ciande Nego dho kerio radho kerio muturire no hede owe haudogo na toradho kerio muturire. Demuiritu ujue murata wako wawagite kia bere. Asi ya lide na miaka 21. Ari mudhaka enyuraka kwe enyuraka. Iretu kami ya katodila tuweduanu kemani oge kona. Noko uogegoa.
2: Neguo.
1: Kakihenio ni mudo wa mutigite na miaka 5 na makiabia wedo. Agisi ya radaga. Hutila kumurela todai na hoti mwana kiosio. Muturiri waku una waso kerio dhudha hau. Usoka agisagi kwe nyokuwa na kana gaka. Ukari ya raizuri wa waki nyaga na yofio kee nyuraga. Na nuoguo. Umanya haunu wa wabawata miaka 8. Usoki usoke na iluofi. Kukutiri mudo kwele ira weira. atioka wasoka ndio fioka wandikitwo no we na degree
2: woka gwetha
1: no we na degree ono kondo rekitie guthoma ni uguka no rekie guthoma muiye tu gute miaka yaku itano itandatu inana mwanake atari amenye kona ni aciarire ye ndo ara mahenia
2: ye na ndo yo na gutie kaine kani ari mwana
1: ye ngima haja ti
2: takia arugari ori ari no gu hana
1: nyuma haja ke fauke ke andika hage ke signite ka duke modu has 7 kids ke ka kana ciana ikomi mothuri de andika mutumia ona ndukana ti ndio gituria ni ena ciana nja no kiti ndoka gwaku ekarara gwaku na muikaraga nake ndumiriria hauna niguo mumbitu atumia ya gutumiria maundu
2: na nyingi thau maiga Menda ni tehi dari ake, dia miakairi.
1: Miakairi, amu he nagi.
2: Mujur dia miakairi. Wagi dia kini aku kor odiet dia kini aku aw. Utana apa aku tak kira mau domagi.
1: Kemani mujur itu munini ahe nagiyo.
2: Iye.
1: Gari, dah kuriya mudro me. Ni aruga maganyu buih dingi negro okore guru me na mujur turamare dana.
2: Iye.
1: Tirerek ahe toka kamu la eone afafa taru ya torai doga data tiga hurai dimubi gu eone afafa.
2: Iye.
1: Nama tiri onak kegi sagi. Onan ayo fidari onak kegi kara kanyu bawa aku abora.
2: Iye.
1: Kaire tu kanini. Kora kora mami ruta wera na keo reke wona mwenda na mundu waku kamwira ni nyonaga ngiri 10 ii reke ngongagirira ithano ii to ni nyonaga nonaga ngiri 20 ii twikurie tucoke tubangane tugure kamugunda tuwake kanyumba tigai gutengerera maisha tumiaka 20 wanu ni toni 25 ni toni that ni toni de na foto na ndira kora ona foto no toni
2: no toni
1: kafohenio Liria wena hakiri siya kuga. Leu leke niye. Orea. Mwile tu tuwe uya tereiri. Orea kukadhiri niye deru tera leu. Leke jiare gazi ni kana mwana wakwa.
2: Iye.
1: Nowe na 21. 22. 23. Maneko henio na henio.
2: Iye. Ona oradhi wake na mwono ni akwede te. Abaika lisati ya kukado. Wabe menye mwono ni mwono mwono bau. Hii niko henio na henio. Niyare mutumia. Niya hii kanetie. Kanakoa hanatia.
1: Start. 441 has ne thoko kairetu iga gwit tekira kuhenio ne star 441 has soko na ni soko murwa ta hihinya wone giri thate na giri thate sia shopping thate via sea fees na hena business stock ya giri iga nare atwedi star 441 has duge tekire kuhenio na ni kuhenio na henio wewe na miaka 21 22 23 ni mwana kio na miaka 25 26 eteterero kura kure ukinia miaka yake ruo ka ugatwa itwa hindio we na miaka yake ndagutara tu to ni gwedete
10: Na niwenda kwa dadu ra biashara yaku. Kana wina mushara na niwenda kuhitukia fata owothe waki besha. Cooperative Bank ni marakuru boya. Kumenya maigi megi Cooperative Bank ni tukia rahu kana gatonyo wa bugwa na coconut. Mitaboini ya kameme kayukamu igi.
11: Madha okemenye dhione Madhaga Festival 3.0. Jumamothi tariki 19 July. Kuria Kiambu Valley Gardens Kirigiti. Kwa bireli ya mbotha nyampaka je. Madhaga Festival 3.0. Ekarumione wa The Kawai Jane, Samido, Tony Young, Kamu Dhamaki, Dr. Ediga Denge, Joyce Wamama, John Njage, MC Hype D, DJ Mo, DJ Dibool. Ura tikiti waku kuhetokira star 826 star 35 hash. Ali Bird regular ne 1,500. Tickets for 2 ne 2,500. Tickets for 5 ne 6,500. Jumamothi tariki 19 July. Toshamanie Madhaga Festival 3.0 Kiambu Valley Gardens Kirigiti.

0: Facebook kana TikTok wethe manyare original wa na wa mwetha mwandikire message hau theini ni jo ni ekuona na wa binari to gathuke mundu ni getha onere tari ni ndandika ando nimbe muni akirenga kameme hello kameme hello we mwega ye hey. Kohana atia Kameme, hello.
1: You have received a reverse call request.
0: Kameme, hello.
2: Hello.
0: Ni atia?
2: Tena ulu.
0: Tunaria na Kameme, uyetaku atia we?
2: Ni njitawa Kalioki.
0: Ukwenda kuria atia?
2: Ndaa kuria atirire.
0: Aha.
2: Ni no sijika.
0: Ndiraigua. Kameme, hello. Kameme, hello. Mundu urahurira thimu na ndiramenya thimu ino arahurira ni yake. Kameme, hello.
1: Ora
0: 07 ni urero ya Kameme. Kameme, hello.
3: Rabu kigwakirwa atia.
0: Baba itudie na uru.
3: Ona ni dire.
0: Aha.
3: Ati
0: jiroga kuma.
3: Na ikuruma ire ithathatu.
0: Uri akiuria baba itu.
3: Rio ni rabu kire.
0: Ate?
3: Boda kuria dagitari atiriri. Trevo ai, nago kurungwe.
0: Mhm.
3: Roma ga thundu na tena ruo muno.
0: Mhm.
3: Na diami na vena ndike.
0: All right. Ni gukirwo.
3: Thank you.
0: Thank you so much. Hello? Wena kioria? Ukwenda kuria dagitari atia? Hello?
4: Hello, na kuria dagitari atia?
0: Na kusikia oria? Ya
4: na kumoria, taro modo ke iguwa ruo ngoro ini zino
0: kowe. Haa, gedhuri hau zini yoka iguwa ruo?
4: Alia ngoro efora
0: uo. Haya, tarakani ya kukuwira. Nyodhiete dhivitari kororo pneumonia?
4: Kana diye gero ne heho dawa kibiraga na niyodo atene kuma sojine.
0: Na wina miyaka igana adha ishi?
4: Gero ni nafi, maranga heo siya nafi, na wina dutira.
0: Wina miyaka igana adha ishi?
4: Eh?
0: Wina miyaka igana adha ishi?
4: Wina miyaka kote wani.
0: Ebu niyo kote idio na tu, kaya yari ikana, niyo kote idio ni dekitari, wea na baake.
4: Aho dekere, ya depo, ya ni igua tamuka na
0: huu. Weku? Weku?
4: Hello?
0: Weku? Weko. Weko.
4: Hello.
0: Weko.
4: Hello.
0: Weko.
4: Nina uko Western, niko doweza
0: wakini. Kemiri Western?
4: Yeah.
0: Dukiwe naba ya dhimu ya dagetari mwarani liye? Haya. Muharu wano wadhi gata kakithaka. Ningu mwge kuyo higaka. Na dahi titi. Aho urele dhimu. Na yako ya guwako. Na ehado watai na netu wakitu kuyuguwa na atia. People are very I don't know funny. Kameme, hello. Kameme.
3: Ina duke modo.
0: Ina kaka muetakani watu ina DJ J haha.
3: Ina intako mwagiwa mwereli DN.
0: Mwagiwa mwereli DN niko. Na wage dhio nika hodho wacha hapo kuma kuri ya kengero. Ndare yeka muno. Inawaga idio nere Kenyoro musafiri. Inawaga idio ni mundu wetago Sami. Kutumia. Inawaga idio ni mundu wetago Sami. Sami. Inawaga idio ni ando the. Ni agithi. Kameme, hello.
1: You have received a reverse call request.
0: Kameme, hello.
5: Kameme. Ega tuke mundu.
0: Ega kaka mweta kanua.
5: Kohana atia.
0: Kutire na uru.
5: Ni na brava ya kudera kudera ya kudera ya.
0: Ate?
5: Ndada kwa mwereli ya keulia
0: ye. Tahora horia, ate ureli ya ukeulia?
5: Motumia wa brada ya kwa.
0: Tahora horia Kameme?
5: Mina kamika.
0: Aha.
5: Iko dada kwa rase mwere.
0: Ha.
5: Ndada ureli ya motumia wa brada ya kwa terere.
0: Ha.
5: Dagi ya mwana.
0: Aha.
5: Elgo nyugo yake atinehi kikano na ni aritwo bianyi ngiagithiaga vivicitali frani agathie frani akaliyo bieru aranjuragia uri angika rugari wone na kunikio da tauga ndimuririe
0: nowe kawega ai akiatuero ni dakitari.
6: Sawa.
0: Asanti sana. Kameme, hello.
7: Kameme, hello.
8: Ni wakure unio gashiri detio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kabuni ya Nice Mwea. Tukorago na ilioshi ya mahiuta, Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kenyeji Mash na Igenyi Igi. Ile itiga kama hiyo makumari na riri, ugima mwega wa mwiri na ukwefaita mwega weta mwremi. Na notu kweda giri ya mutu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori.
9: Kinya thai nyamitabu inea kameme kajukamu igi Juma tatu ginya gatana
10: Good morning
9: Mugini wakiruba ikiye bebe tumesi
10: Karibu sana metabu
11: inea Nani getuwa gadeba
10: Mwenyewe
11: Mutaikinya
12: Kingpin
11: Himself
9: Shajamuka
10: Akiwa the devil sauti kamjia Mama kutoka Dumbiri Kuna Queen of Radio pale Kameme FM Mwambie nimempatia wings to fry.
9: Jumatatu ginyaga tano, metabo inea kameme kajukamu.

0: Nĩ ciugo njega cia thĩinĩ wa rwĩmbo rũu, ciugo ciumĩte thĩinĩ wa Mathayo 7:7. Mathayo 7:7 ĩrĩa yugaga atĩ, hoyai na nĩ mũkũheo, mathai na nĩ mũkuona, ringaringai mũrango na nĩ mũkũhingũrĩrwo. Rwĩmbo rwega mũno rwa Dr. Sarah K. Rwĩmbo rwĩtagwo Bisha Bisha. Rwĩna mweri o ũmwe tu, nĩ rwa kĩambĩrĩria kĩa mweri mũhĩtũku, mweri wa gatandatũ 2026, na nĩ rwĩmbo rũthiĩte wega harĩa YouTube, rũkinyĩtie rĩu views makĩria ma 1.5 million. Bisha Bisha, Dr. Sarah K. Mĩtambo-inĩ ya Kameme kayũ ka mũingĩ, na nĩ wikendi ya mbere ya mweri ũyũ wa 7:2026. Mwĩhoko wakwa nĩ atĩ nĩ watindia wega na wikendi yaku nĩ njega o ta yakwa. Niĩ hamarĩtwo ngetwo Uncle John wa Hianyũ, na reke ngĩcokereria korwo ngĩgũthomera imenyithia tũrĩa tũciamũkĩrĩte gũkũ gwa Kameme kayũ ka mũingĩ.
1: Atĩ nĩ ũramisĩte
2: ngaita makwa kondra namba yaku ya thimũ
3: kĩrakwĩrĩte ũgeithie
2: ndi yanjĩ
1: poa poa tiga kũnjiganania njĩra rĩtwa
2: njĩtagwo Monica Gathoni na njikaraga wa Ngigĩ.
1: Kameme is how
2: nĩkendagia tondũ nĩ kaheaga ciugo njega na nĩ kandaraga arabu nĩ ngenaga nĩ ũndũ wa mũndũ ũcio wĩtagwo Gathoni ta niĩ na nĩ njiguaga akĩnjaka biũ.
1: Aiya, nĩ wa kĩrumba
2: tiga gwitũ machinery na nĩ ndĩkendete
4: Kameme kayũ ka mũingĩ mũciĩ wa ikeno.